Duwag mo kami uraino, nagkumae kita may wahya ko banya. Utae datyo, nusi yarita, tubuah pipaot.

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to bring lang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!

Dito kita ni nga YFM. Ang manais. Ang kayang. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.